0: Hello,
1: Mommy. Ha, sorry, na ulit is.
0: Tanga, nagising kasi si Papa dyan sa sala and I'm not sure kung anong oras si Papa nun. Saka hindi ka naman kilala nun mo.